0: ka ndị mmadụ mara maka afọ ị na-asụ. Ọ gịnị ka ị ka na-eche?
1: Baragaba na redio Sapiensa 95.3 FM ka ụwa nụrụ onu gị.
0: E nwere ndị a ji debube na redio Sapiensa FM.

maka na ibe a na-ama nwa nze ebe nne ya nọ n'ọgba okwu. A ga-akọwakwara onye isi onye nwụrụ nụ ka ọ mara onye ọ na-ebere akwa maka ibere onye dị ndụ akwa. Maka ọtụtụ ndị nna na-anwụ taa, ha amarọ n'oke ahụhụ bịa ọnya ka e ji ha were akọwa ka o nwee ike doo ha anya.

0: Adam.
1: Naganir.
0: Because he ain't your community honorable. From upper worker, we look good in a coca, Asaba. Udeko, the boss, so anana. Or the too much. Kedu ka mmadụ ga-eji wee isi sọsọ ọpa iwe ka wee ruo ego ka ụkwụ 1500 from Ọnịsha ta Enugwu ọbụzi na ego one and e nwe another thing na-eme ebe ahụ tupu iruo ego ka asaba fụ na ụzọ mebiri emebi e nwere ihe ndị bọọsụ a na-esi ọpa iwe ka na-eme apụta ozugbo ozugbo a na-agbafecha briji si bido na ka onye ọbụla ego 1515 maka na ha mara hold up juu n'ụzọ niile unu na-eluzi n'ụzọ ebe a ndị amoto dachisi ma ụzọ a mebi emebi hold up dịkwa ha ala ma afụzi draiva n'ime moto ma afụzi kondọktọ ozugbo draiva na alitu ka kondọktọ na alitu ọtụ onye ọbụla chọkwa wee ya ị na-achọ wee kaadị enyechi ya mmadụ ego ị ga-eji wee gbali wee ruo eko ka irubeliko ka elu n'ọnụ ụzọ ka ị nọ hold up adị driver alituo kondọktọ alituo ma afụzi draiva ma afụzi kondọktọ gị nwabụzi onye o nwere ike ọ bụrụ na iji ozi ego n'ime akpa ịchọwakwa ụzọ ị ga-esikwe wee ruo ebe ị na-eje biko nu gwalụ n'anyị ndị draiva ihe a ha na-eme ha na ndị kondọktọ adịghị mma ha ma bụrụ mmadụ ebe ọ na-eje ha anarị gị ego ọzọ dịka nwanne ya bụ e nwere ihe ha na-eme bụ ndị kondọktọ na asaba fụhọm ya na Anambra fụkwụrọm ya n'Enugwu ebe a nọ agafechakwa ha briji kondọktọ ele sitie olezie sitie kondọktọ jee na azụ buut jeje nọlụ amarọ m ka ọkụjimana ịfụga ihe dị etu
2: ahụyes
0: ojee na azụ buut jeje nọlụ nwoto a na-agba ya nwa na ọ na azụ buut ihe detan na-atụ m egwu bikọ na ọ bụrụ na ịnyalụ moto nke aka gị ị na-eso ndị draiva n'azụ ịfụ na ụdị spid moto ahụ na-agba kondọktọ anọ n'azụ ya kedu kwadị ka kondọktọ dapụkwa na moto nke na-abịa
1: ọ nọ n'azụ ya afụ ọkwụrụ ọtọ ka ọ mee ebe buto onye wee tụkwuru
2: n'ime
0: a na-aha ngị n'azụ ọ bụrụ na ime moto eju
1: ọkwa ụzọ asaba ndị polis nọcha ebe a ma ndị amị ma road safety
2: ma na Anambra ma na Delta
0: na-anya ya na-enu polisi na road safety adị ejide ha ọ na-adị ha ruo ebe a o mee ka orukwu na talụ moto abịa gbafelụ mana ụdị ihe a dụrụ n'Enugwu ebe a si akpọ kịta afụpụrọ m ya na Anambra mana o juu na asaba so ihe a ndị kondọktọ na ndị draiva na-agba asaba na-eme ndị mmadụ ọjọka si tinye ọnụ ebido wee jidere ndị anaghị nje na azụ moto ka private ya na-egbu ha ọhịa nwaka m chọrọ ikwu n'ụtụtụ.
2: All right. Thank you very much. God bless. Hello, good morning.
3: Good morning.
2: No, you're welcome.
3: George Edmowo. Your topic is from Aguilera.
1: Ụtụtụ maka eke ime chief wetakwana
3: anọ m ọbụma biko ọ nwere ihe na-agbagwoju m anya ezi bido ọdịne wee luo ezi agụlụ ọ na-ekwerekwa n'ọgba ma bido ezi agụlụ wee luo Enugwu otu dị mmarị na ana m ekene gọvanọ na nke ọlụlụ were agwa ya si nye aka ka alụtọpụwo ezi ahụ na dịka ụlụtọpụ ya sọ aka ndị mma onye na-ezi Enugwu otu ka arụmọdụ ya n'ọjọkwa ndị orime ruge ọzọ bụ ndị polisi ndị mụ nkịta egwu m okwu ya mbụ ụkọ ọbụla ma na-eji ebe a na-ana ego biko kedịrị anụ anụ dị ya onye na ego ọ dịkwa na njọ ekene m unu.
1: All right, daalụ rinne chief, anyị nabata ripọtụ gị. Ka o mesịa.
2: Hello, good morning.
4: Good morning, the luciest man alive.
2: You're welcome, sir. What's your name?
4: My name is White Angel, the voice of the Olako, calling from Motos.
1: Ototo, ma keke ime?
4: Adem umma, ezigbo ada ekenekwa mu unu, daalụ.
1: No, gabanyere.
4: Biko, ihe m chọrọ inye report. Maka enweghị keesi m na njina enebanye anya dị biko ndị niile ndị

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenụ ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.
2: Hala akacha bam, akacha bam, akacha bam.